Laki Akashwani Dipu. Pinya transmission ang dengalong kupi piason among si parjuik jima aprang si chethan meksinang. Adab. Porphai trograminit kebapor kang dukar domalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong igji. Porphai trograminitong kebapor niche phong nilunji rajay mek ang dengalong pen. Digening ti pen lamthi ititi nigitan arjulong igji. Porphai trogramini thong kebra sir kebapor pinye sarlamthi arjulong igji. Porphai trogramini

porphai thokra minit plike ba por karbilun barem la pen alam the jai mek ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji porphai thoksira minit ke ba por pini alam je rajai mek ang dengalong pen adamasara putha pradeep rong hudbang pradeep rong phar la pen samson ing ti la pen dhaniram rong hang amordeep rong pi sabi sing terang lapen rohit ing hi tumang bong chi chipuralam che rajulong chi por phai troxira minute plike ba por lun chito jai mek ang dengalong pen ason sonalun arjulong chi

por phainer camera mini thong ke ba por karbilu lirmia lun la penalam the jai mek ang dengalong pen ason son alun arjulong iji por phai sir camera mini kre phor por hindi la mar janalun ang dengalong pen ason son alun arjulong iji por phai sir camera mini click kre phor por english alun ang dengalong pen ason son alun arjulong iji por phai camera mini kre phor por lam jira jai mek ang dengalong pen pini akashwani dipholong pen kapache tak chang jai mek Kesu atumapan kacirai koma putak. Basa pibe pipen ke tok lapen. Rengsi bonteron pipen ke thana lamjir arjulong iji. Por phai kebra minithong keba por asamis lamar jana lunang dengalong pen ason son alun arjulong iji. Por phai kreisia por. Ningar lo alam the jay mek ang dengalong pen. Tamhi dirong pipi aningar lo alam the arjulong iji. Aduntu suar lo aseng tonga jay mek ang dengalong pen. Parboti phangcho pi lapen hudbang hunmili kropi tumangbong chingthur self help group kichu na puthak chiuchi puralam jer arjulong ichi por phai kre siramini thongke ba por mumbai pen kapache tag vivid bharatiya jai mek arjulong ichi arni tili por phai ni ramini thongke ba por puthod mumbai pen kapache tag vivid bharatiya jai mek arjulong ichi por phai arni gang sam por phai ki thom ramini plike ba por Guwahati pen kapacita karbiye jai mek arjulong iji, por phai plira minithong keba por di masa lun barimang dengalong pen ason sonalun arjulong iji. Por phai plira minith plikebra por, boro lun barim ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji. Arnigang sam por phai por, rong roba jai mek ang dengalong pen. Ingi kapang reng aputak, Mongol Singh rong pi, la pen hudbang fandar teron tumang bong chihuchi pura lamjir arjulong iji. Aduntu kitchen garden pen alie putha helvelin dimung pipen lamjer ki than arjulong iji arniang sampor phai phora mini thongke ba por piniasar lamthi ki ruithu arjulong iji por phai phora mini thongke ba sia por karbi lun barimang denglong pen ason sonalun arjulong iji por phai phora mini thoke ba por lamjer rajai mek ang denglong pen Solar energy lape aputak senkan ki ming tipi pen lamjer ki than arjulong iji por phai program mini thongke ba por hindi lamar janalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji por phai program mini plike ra phop por guwahati pen kapacita sandhya anchalik batori nang litum arjulong iji por phai trokse por karbi delong reaching honalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji

lapuan apor nang litum, kang dukardo malu nang dengalong pen, ason sonalun, arjulong iktanglo. Kang dukardo malu nang dengke, lapuan si kang toniglo. Nang litum jay mekar jubom laki, akashwani di puhalong pen. Tang tenona dun tua jay mek dam iglo nang, pinia hirje ra jay mek ang dengalong. Labang song dengalong pen, kleng kuru inti, pinia hirje kihir arjik sinang.

lapon apor nang litum pinia herje rajai mek ang deng long pen kleng kuruing ti ki her herje arjulong ek tanglo eson kenang sot ka pachini alam jer arjuk tha nang litum jong si kachuning ri

0: ponlo
1: lasi non pirthi kang tang akai ta adam asar ajutang aphan ke harlong bi velong bi atum pinchong pinthi tekang ajutang punon pu anta kipudam alam the do lapuson si adam asar koson ben si ke plang ma bang adam asar hut lunse po atum alun pen tame kang thum lapuson do alun pen kopuson ma thi hek pen ke lapu helo

lapon apor nang litum pini alam je rajai mek ang denga longpen adamasar kang thura puthak daniram ronghang omordip rongpi sabi sing terang lapen rohit inghi atum

lun chitong denga longpen adunthu adunthu ta kcs te ke langjuna tum kiluna lun le arjik sinang alunalam the nilipen nangli tangtel bang solun arjik sinang

Lapuan apor nang litum. KCS te kilang jun atum kilo na lun arjulong iktang lo. Adun tu? Lun chito ang dengalong pen. Kipa dusi alun arjulik sinang KCS amri atum kilo na lun. Alun alam te wang non pini. Tang telabang solun arjulik sinang.

0: Lasu aur pubang ke nili tu members all cell health group members mate lab class tar long ke do he kadu ko vi members ke do ana tum han sita mi di insurance claim pinai ji insurance ke son thom do son thom apu tha ke aprang si bang ke pyi do pyi la ke ole pension na son lo mu 30 plus e lo plote langli long pon bom ma ja do lo enke ako PMSBY do PMSBY banke accidental lo e hala ke chilor lo pulote hedi alangli e 2 lakhs longpo la banke ajar non arta banke 75 an do langli chikhul arta an chikhuli un la si jong si la dubo malangli update voi pulote mu by chance accident pulote alangli 2 lakhs ke long ikpo la bang ta do parmana longke aprangke 12 toka mat 12 rupees lo 12 toka belo non bangke adorso chelo non ke inkoilo inke PMJJBY ta do hala bangke PMJJBY bangke 436 non ke paria long pinang ji lake ke ba 50 years pen anbe ji ke long ji la pena bahire ke long le lata lake accident kalilo jalang thi was sg members long do no pote la so chikhuli lo pulote alangli update voi lo pulote mo alangli thi lo pulote alang tu lakhs ke long ek bekpu lake
1: lan tangte putho nangli phanang kar jukang tung elang pulo nangli tum asal her group ching thura asal her group he kupia ke mang pen sin nangli tum la bang so sar her group bang ke seng lo thanik jim
0: pamo pen ta nilipulo di nilitum ke cherap seroi nang pusi kiseng ik lapen ke non pubom ta cherap seroi ik bom la lapen ke sarkar long pen sitami non ke rap ta long pon bom ason si do ik lopo lahai lo jo ke mang pon ki
1: mi pik lo tang te nang lila non ridu non kar dunara aswar lo to phanang li than pon ji ma des ssg seng pen ili tum swar lo tuma phas ta me kaching thur our side do pa lambang than pon ik ji ma
0: thani ji ka du ve phan pus ta me sel hel rup lo ek du ki nang sot athi ma hala da ke ki rap ta long ik pik ni li pus ta me non puan bom ta ki rap si ke long ik pik lo athi ma ki kom he ki jum hek pen paisa pus ta me churam ik long pon bom lo la si anu tin pusitami hadang scg long dudun pusitami hu block long class tar long pali dun thekneng ji view long dudun thekneng ji la antiti ke ilia ke rapta long le lasia nu tin phansi ar radio ka du atum pus phan pusitami nili than paji rig ji je nangli tum sel her group seng pusitami lapu do joy ke chok che jate view long nangli tum dudun vekneng ji lapen ke class tar long ta do dun vek neng ji hu block long ta do in dun ik vek neng ji lan ti ti ke li tum ke ra pu se ta mi li tum long ik la lo ni li chu ning ri ji ke
1: tang te ni li nang na ji dun ing tung mo pen nang li pu bom view pen class tar la bang ko pi a phan si ki pu dam lo nang li thanik ji ma
0: view bang ke village organizer pu do lo e isi rong ka tu ka ve sg dos SSG ke pensi la ni tum gothon po ta gothon long se di hada isi view village organizer pur hada khedi seng po seng de si inge hada president secretary bookkeeper invite po la si hala da fancy la ke view pu si pu iklo
1: group
0: capturing room nang po la son thak thak si CLF pu si ta mi isi dolo cluster level federation pudolo CLF ustami hadak pusitami hadak banke kadu kave avio non 32 view ma 40 views do la an ching room si inke hadak ke ACCL lab sing lo secretary president bookkeeper hadak ta la son thak thak si sing po dupo nilitum hadak sitami chijuk dun nang po
1: tangte la view long ba mo benang lipom class tar long do donji pulote ko mara phase kaching ki nang ba ko ma se ke contact nang pola bangke
0: class tar long do donji pulote view a secretary presidency la ke hu class tar long dam si e view a tum si dam nang po la class tar long a secretary president tum si dam nang po o ni tum tanang che pa ok don po si chi dam si secretary president ir alu pusita mi che thon dam nang po inke bang nang chipa opon
1: kata group cap chiri nang po bo
0: group cap ke data chok along pen ke group chok si ta do do
1: tangte la facility amukha ke nonason block pen town committee pu do la se koloso

0: bong pen en long lok lo la pen dan non pu an dan nili supu setami hu su pen na vidya na ye joini non pu ta dokok lo la hen lo nili ke ang theke theke ke theke thek lungi
1: tanri puthot nangli phan nakar jukang tungi lapulo nangli tum mopen nangli tum view long sikidu dun pu la si nangli tum phan view long pen akirap kupine la pusan doluma akirap ke long la pusan doluma
0: doiglo view pen tanili tum hana akirap athema CIF pu nili tum hala so alun long iglo lun in si agrom long an phokep sori phokep nang paramiglo la so sori phokep posita minili tum group ta long dun lu aso hut pena view long pen itum kerap long lo lata nili tum long lok pen kadu vi chethak si chethak the param paramiglo param si enke ahut chitu dun ik bom lo non ki judi ger lo he hula so hu 2015 aning kana huda lam lo lake hula so si nili tumke view se tami kiseng ek cheng lang lili tumarong ke hula so si nili tum do dun lo long ik lo je view pen ta ke

Pini chite siklo ni pai kri trok si te mana ni suni suri ni rain kora trok aning kan. Karbia jai mengna kar yudu na tuma pa nili jona rong hang kardom pa jir si. Akaswani gwati moha bahu ang deng pen karbia jai meg dang pon tulo. Jai meg ke bang laki medium wave long pen meter paru plira kri sila ta warpo. Kilohertz pen paru trok sira in kora sil kep la pen megahertz pen ke paru isira ta wara trok. Karbia jai meglong pen aprang si ke pinia sarlam thi arju sena. Pinia sarlam thi ke ketong ahu jambili ang kok awe. Lam thi ke man. Jambili mate jarong plote kachipu iri jang chit ang kok ke dovek je. Bonta ketong ahu plote ang kok pangden tong thekthe det amat ang kok kawe det asan si man det po. Ketong akam plote katura kasiksak do pu alamthi lasi ili sokar bisar palamthi lo ketong ahut jambili angko kabe mate ketong ahut ke manghu de puapan lake akasvani gati mohabaho adantu pena karbiya jai me long pen ko ppc rod parjima pini penchithan me sina Penar citya siklonifai

lun pare mang deng long pen adun thu kajir lithipi kilun alun alun alam thi sakhi ki plang alun labang sa lun jir ta pini se karbia jai me galong ki rot ka pachet tak chenging lo tang te arjik senang kajir lithipi kilun labang sa lun

Lapuana pornang litum, dimasa lunbari malun ke rot kapar jua jai mek ang deng along. Ason ason, dimasa lunbari malun arjuik long tang lo. Adun tu, boro lunbari malun ke rot kapar jua jai mek ang deng along. Aprang si, pulmoti baklari pen kilun alun arjuik sinang.

0: pat hei phang yang si me jur arong an lo liputang te ilitum la na tangkalung ali ke la bang apende non ilitum la arada tum kadu kawe tum ta chini lo non son ilitum karbia choi hong thor jong si pihon ki pen ka son si ilitum nam liputang te na ador hitikula dalong ta la epak choi hong thor si suri krihini suri pho suri nyar kep kalan epak choi si nasi anador ke su ahormu nasi ilitum ning cerot kut pen ning aklong pen jong si ingki pangreng pen ali cepadu baju kicok kamamu paplum jipulu son jong si bor ili putante ili tum ali long lidet jipu matanang ni ali long ikwek jipala
1: coro parla kai nang li cojor celanga lamu mate cojor celanga mu pans temai nang li tanpa cini ponapot lasi kai ili tum penang anke cingki cetan pon long lo lasi nang lihin pen mate nang li kacini ana son sulang dora dapan tanpa cini long lo lasi non putot nang lihin pen kupine selang dua rat pan tan pa cini pon kang tung lapusan dalang ma kai mate labang so sai ke klem mesen ma hino dak ma lapen ale doma ave ma ale lam ke muhesa tame nang lihan pa cini pon lo tame labang so asai anso se kapak klem pon jia pan mate ilitum so karbi mate selang dua rat do anatum anso se kapak klem pon ji labang so abidi mate kupine nang lihan pa cini pon kang tung lapusan do ma kai
0: alam mang ke pa cini tung ate ma ilitum akhei tum phat labangsu inki ke pangreng ke ho mupen jethanik lo pisar pusar penang pangreng bomlo pang bomlo the non ditum ladak studio long all india radio studio long nilipanang hang misen lo lahelam jethan chimum japan nasini li ipukang tungwang la pulo inki ke pangreng aning ke hang korti injir kaduk abe phanta la pulo labang ke e swarlo tumasai pasar pisar bura sai pumata thiran nang pu
1: kalen
0: non kitur miri so yang tumta wangsi labang so sai ta klem melo na pente nono ke aporlo non ke arua ciklo ta ki juttu pojo sita aru punon wosik punon jakhong punon ba jang mi a ciklo pen ha jakhong a ciklo an geli tum sai ki tiki aporlo
1: kalen
0: na si la monsun rain da ke wang ya porlo na si la so hut jong si ni tum inkia an edun somdun asai te tiki li putang te labang ke reng epo arong do anta ili tum ki arong do anta na si la inki an mate la ke seru a klim jong si nang li tum eji li putang te sericulture department long humri damon nang li tum ake joy men da long po application isi pinon je nang li tum nili tum ta inki an e ing tu na si inki la ke seru a seedling mate arong aklim nil tum hanang pinangi pulote department bentanang pidun po apene yang si nang litum ingkia namu ta long thai welo liputang de department long damon ingkia namu ta nang dudun po ake joy pen son se nil tum non pi bom lo aporta apor lo mati
1: kalang
0: na si non apor chit lo nang litum nang ka hang la na si non wang bom lo lai la awareness program ajata pinang an ge dolong lo agriculture pen na si kachiniya tum ong mujot lo nasi aklim ge pon tum tanon ong bom lo nasi ki thurmi riso yang tum ta lata esona sailo kenang sona sailo pumatha pen pentela ke akesara tum basar pit sarbura tum sai chot pumang matha thesi la riso yang tum ta wang pen la ya sai ta tiki popusi ning the parpi
1: choro par la khai nang li than pachini pona pot tangte khai ili tum kaching ki cha than ponang ji ke ding piklang mate do piklang te ma nang li samay ke than pon kang tung ji ke do olang ta hai poi phi samay li tum phan apor ka pathik la busan ta do lasi nona bang ke nili apor ke choklo la busan si thek long lo la pot a khai ili tum mo ke wang ji er ni arni ka prek le ili tum puthot angko angton pen mate koson sila bang so war sai mate ala bang so sai ke klem pa meji ma ka pregar ni le litum jingki che than pon thulo na lasi pini litum ka jingki che thana bang ke lap an le re pon iklo na nang li son suri asai le do bosta me nang li sai che open dak akaswani dipu asai am an wang pen nang litum department ahin pen penang an awar sai ki pipon alam the same nang li than pa chini pon pon nang li phan suri suri a kardom sita me puthot nang pa je thule tala ke hai
0: kardom
1: lasi pini litum ka jingki che than ke lap an le re pon iklo na
0: ilin benda nail tum kadu koi phanta apne radio karju forte injir do ana phanta ilin ben kardom bajir si ponji nilita nilam te pajuri ko
1: tang te pini ilitum alangli pen inki ke me ka pangreng nang ji lapen ale apatha ka chingki je than ke lapan se kangton iglo kardom
2: lapana ponang litum rong rup achai me kang teng along mongol singh rong pi lapen hut bang fander ti ronang bong ইংকি কাপাং রেঙাপো থাকছি হুচিপুত আর্জুইক লং তাংলো লাকে আকাশবাণী দিফু আদুন্ঠু

pulote. Imina ahem kom hem rei abiri along setame. Han chu e thek pua phan lo. Imi thang jong si han chu e lo pulote. Dovai hei hui ke pipelo. Lapen hu or ki me si pipo apot si. I ok e pran setame me sen po. La anchot kali si. Imi thang jong si han arche dun bom lapen achili ki bi thek dun lo pulotang te. Pirthe along pinang anakisung lewang pusetame, longle metik, lapen lang tumon mesentik, lapen longle do tikke, ili ing chircelo. Lasi, ili silet le dedra, lapen kaprekapan chikilok lera, adima savet le do lo pulote, hemkom hemraya biri along, han karche asai klembom nang, ki mesen asai anke, ili silet nang ne. Han karche asai lake kijoy ke asai ke kalitema ladakalong karpuk ketak bab kipu hei hui asai sitame ili klemji lak talakji lapen ing itawangji sitame inglong arit katikiason hempen hiloving adim damnang lang ansi sai klem damnang lang pua katorake avelo hemkom hemraya long mamat si thek an un an ahan ke e po pot si hajat apor pudam lo nang adap prang arni kang sam ing ting kuk an le ili klem ji puseta me pardam pardi long po. Kar bia so atum ke haku penta rong rup chukim lo pulote hem kom hem rey along han kachu e abang ke ing tonte. Son thot si uve barim atuma son thak thak. Non uwe ki mi atum setame, hem kom hem rey along han karche asaya bangke u edet nang ji. Han pen an par, rui par kong, rui dok sudu, sokita kathe hei huita, hem kom hem rey abiri along ili chu e me. Lahai huya puroi athe lake, sai ki klem lak hui hui pen, ki sang ahut, sa ki jun ahan mi ason si man po. Inglong arit katikia tumabangke, han, tesere, sok, nempu hei hui setame, rit along adang temuchot adim chuelong jitema. Lasi, hemkom hemrei along ke, jo padap ki chujia hansi, chue chot titi. Bonta, rong supi along kidu, lapen, long le kaveatum, budam lonang, hem chukimbong along le sidu chot patum ke. Hemkom hemrei abiri mate kitchen garden kidulake alet hepik binong. Hit hiburwa along kacho nam lok penmute. Imithang abiri along imithang chu e chomlo pulote. Birita ing thai po alon dado po long lea kijoy dado delo. Lapen imithang kiklem kidam penapot ing ibulong lo pulote. Iok iprana panta mesen po. Lasi. Hemkom hemrei along han kachu e asai lake imithang ki chujia phan kachu e puanchot kalisi karbia khei aniyom niti setame kirim kibia hem tun chiplanglo athe haku pen wangbon a ove ove pen ki klem ki dama sai si kirim kibidun puason si manlo lasi isia hem tun jong si hem abiriar lo han chu e mate kitchen garden do lo pulote isia khaya long kichu kijun ammu anat aniyom niti kirim kabirti ahem tun lo pule pudet seta hinone lasi ki klem ke iduk doji tema ing iwang praji tema apor ta damji tema seta me hem abiriar lo han ke e asai ke ili ing ton nang ne. Kang ton galisi, usumara tumapan sita, behek akupen, tan pa me, mum pa me si, say nang kapacirap dun jiapan, arne nang po. Anlo te, a uwe uwe sita, han kachu e, mate han karchea say, mesen po latumta chinisi, mo nang te nang ding lo te, latumta klempo. Lason si, karbiaso, karbagaso atum, haku pen kichu kijun bom ahan, a uve uve, tame,

0: lang hindi arlo tumlang si laso keso mangmu ongmu lapen heredity kumani hemalong hedi pusar tumlong kumani long jong si do nitum chini pulote hedi nitum check care nang jimi thang phan bikis la so chances do nitum kilong ji phan for example ni stame jong si ni phi ni pu ba kumani ni pai ne pu ba son hedi kumani do pulote hedi ni ta chance do kelso kelong phan la so pusi ni hala kilong li phan hedi la check care nang ji la kapi ma claim nang ji claim nang ne kichu kichu na hai chiker ponte hede kosan na papa rode ta hai sita me kosan lan tum chi chini pa ma di la hai claim nang ne la hai claim no te hede nasa mesan pa isi banke weight lo e bank card ke overweight obese la hai lo te hede like 100% sure la ki long weg la because kosan na osteoarthritis pudam no te amun ta je than ban la king phu long long bang do pe la so ni joints phalang no da ri te e bang ardik ang pote kon se weight en po di joints ta savet mati theo e mati tikeng phuta la si hola so ardik ong te enu nen tat po artra kun tat po la so join si de pa de mesh tat po ing hola so de mesh join si la osteoarthritis te men long lok po la penisi bangi injury accident tang han je kacheng koi kona ne la son pen injury dolote hola so a join ta arthritis ke long chance to non son ahut pen to do mati di ching koi fit kona ne like bathroom di barpi bar so dam hon lang ching lu hut te me chingkoi phit nang ha kodane di thanga me ka ve thang the so se bu pa chepak lang nam de la hai pen ta non mat kali des ta me a phila so arthritis ke longa chances to kok dite di injury ke dolo mati di arlo ni tum je thek lang le pa la hai pa in isi banke job mane ni tum kam ke klem lang kopia kam si ke klem ma la ta me ter lo non son adhega kam ke do mati di hala kardi ki rung nang ke bending la kangkup nang weight kachipinang kila ikeng phulong ajur he de ikeng phulong like squatting upu ha squat nang upu la son akam high along pulote ni tum chances dola arthritis kelong phan
1: tang de doctor labang suwa ke su long lo pulotang te ko son se ang the mate a symptoms kachichini po
0: aso arthritis abang ke de long le ma pusi kachitin tin bang tum he de ave ma bu pu anta la so symptoms man ke men men thek long lak putakali nitum men tu lak thek long jike aji ding o phi to ninkan ninkan la son dukok a phi an se di a phin ji thek long long la son de te la si he de opini dono rem edi em e bang so rap rap la son do pulo te di chipak lang la chi me kopia join ne ma he de la test hai to do ma te di si ta me nitum thek ko son chi ni dam thek long po pul te symptoms bang ke de joints along so rat po mimerek po bahot pen ke non son ni thombak so po medat po sita me aku chewang tu jui po ti me medat ma de malam so panchot asila la so join ke so bang ke ningan ningan ta me medat po mimerek po so rat po la lo isi bang ke inke la isi bang ke la ke so adim hendi nang son che mai te he so dop son do ma de la son no temperature do po so pu yasan la pen air dop po la so joints along la pen ke kang swelling do po kang hoil son chi thek long long di la son ke kang ta do inke join sa long pakle mu ni dat po chi te re gun ni re ma son po non son ni tum keng phus ta me ko an ma ni tum non son so se lo te ko an ma chi te re gun he di la son ni dat po inke la hello symptoms ke ni tum chi ni nang bo la hai do po ta arthritis ke long lo
1: tang te doctor na arthritis ke su ko son no ke lang po ba ka chi lang nang po
0: non son ni tum la non le ka chi than pon hala kosan si chini po po bang hindi lahaya bang ke kapreka kisu penta chimili de kapreka kisu le dota la son symptoms to ko la si la arthritis vek lu pukini tum healthcare tum da hindi kisu ke langa tum ta direct ke ning jiun e la vek lu puke la so po si kiching si nang ni tum jong si dam lu pulote medical history nang en po nang arju po hindi kosan son mai hema tum kisu do ma kopia kam si klem ma la son hindi history nang en po la pen EV nang test po, lapen uric acid nang check po, RF, blood count nang end po, lapen te x-ray stame nang end po, kiso adim he, kuso adim si kiso kuso join ma hindi, laso adim x-ray nang end po, lapen urine test end po, lapen lason takta kapre kapre ka test do, lahay lang et pen si, la doctor atum stame diagnose po, pilma arthritis hello ma kalima po bangge.
1: Tante doctor la arthritis a kiso, kuso no kachipa mip.
0: Nitum medical tumlang lason do short term treatment lapen long term treatment pudo short term long putela medicine sa hedi do bai hanang pidon bo samuta nitum jithan pon lo arthritis ta kapre kapre do hala so kapre kapre arthritis kiso lang pen si medicines nang pipo asi isi bangke la lo do bai lo inke isi bangke heat and cold pack bo punitum la kiso pen kangsam kachimai hedi la tanang than bo kosua por hutsi

0: kisu kuson pensi kachepa kompo mate kachepa minang po
1: labang kuson lo aju mitang hu thedi suong ong ditek so pititek di patients tum wang samina tum pu pu aju si so ra ditek chom hoi ni pu asobasi lai di chemente nang ji ke joints elevate nang ji mate kuson lo pu hu hai endu nang ji asan king pu a bear pu hu endu nang po di emoya bear arthat pikali intui pikali asan elevate nang kok asan jong se pu hu endu lo pote hade mesen support dolote mesen lapen dehydrated de anta excessive lung hydrogen ret nang nianta lung jun nang jima jun ret jun ret pokali isi limitation do lanang bo lapen meke jang apport thik nang ji isi apport thik ve nang ji meke jang one da thik people la polote ahut pen pini bangke baji cap me jang po pinap bangke baji crazy me jang po idi baji si me jang po lason kali isi apport maintain ve nang ji kichu la support chuvet non la support mengjang vet non la jong si maintain lo pote hedi la support mengjang dun vek lo te mejang thek ji jong heli su ta me de la ilive du nang po keso hai di hot pack hai andu nang po mengjang du nang po medication timing andu nang po engke mengjang thek ji
0: tang te doctor pinang ana tum ke la weeks vapor up adowai la ka chi hi ben ali ke long tum pinang an do ba la chi hi lo te mi bu ka che thana tum pinang an do la si la ke kupi lo ali ke lo
1: Weeks vapor up labange cure kali like medicine amun tum chitan bon medicine laibang kali anta mute temporary relief hede like non chi that man non malam ophan like domisen bulasan do do di people lo apunte hala lagi si hede cooling sensation budo exam do apne exam do hala sa joini si hai pain pain distraction bo mane ke me kali lo labange hala so cooling sensation la pen so ho rasun do ma didi hala swa joini se ka distract chat teng ni chat phan chat la bangge isi bangge la blood flow hai ta pa bat po hedi la pen muscles hindi e bang kisu de kar jak re tha keng di la hai do dun te hala so cooling sensation na joini se me chair la san che thek long long la pen malom so la inflammation ta me chat kin do people la bol te hala la khedi menthol do inge la so menthol la bangge pain relief phan ra po mati de la swa joini hada camphor po da do la bangge inflammation pa reduce di la swelling do ko te ke kang hai hedi la hai pa reduce pan lapin mainly hadak jang twisi do because la arthritis han me pikan eucalyptus oil labange anti inflammatory am benjathane de anti inflammatory hormone chonoi bhedi labang ka chi phan manglo eucalyptus oil bo chi dunte inflammation phan mesen asposi la so sonthom pangui do la dak hedi weeks paper along hedi la so stamina kachini nam nang jike lage cure kali ke palom so phan chot lapen ni la dak laso question card report churulo questions la patient tum hedi lason do aji ding pik lo keso ke di ninka hini ke thom lo se tame me that man akunan che chiputu that man non se ke mang de people on the chip and mang with that po arjula te hedi latam pila pupu ke wrong along hedi kachi bung dam ke malis dam man me that po lason do me pini ni ni li nang le tum along la lo ki puji ke choning ri lo lang li tum jong si lason keso pulote di hospital along se ke lang atum long le wang non hadak le dam non la kachi bung along malis lason long ke dam de that se ke me athema nitum ta ke charlie pen lo di nitum na ke charlie ko son si me nang ji ma nitum charlie lo ki bung hai pen ke di complications to kok te la tum ke kunasi bung nang ji artho kunasi do di ari pik kunasi do joints kunasi do chini ne ma di di so a joine pen athe tamang ke heng non dak ta do oso martum da lasan heng non ne dat nang ji bhen non dak do un epin a pian heng non dak a pike hospital long lwang se me nitum da ko pisik lemon bodi
0: ki jutsi nangli radio kar jura ra tuma phan kupini kithan ponji ba kapachini ponji lapuson dolang ma doctor
1: non sanje than bol ma te di kiso bang ke dopik athema jo pharmacy so se arthritis ke su do ma di di la an pen ke kiso bang mai pin be kali kiso bang dopik se tame hospital long da ma he da de te di chi thana he ase pini nile nang le te ma nang pudam je ke nani to me thang a oka pran phan ching honang ji de nang le to me thang oka pran phan chilang pa me nang ji la pen akira kilang ji phan ha he nang ne akira chu hang nang ji ha he nang ne ma tha nang ne phere nang ne la pen opran kilang atum nang kirab dun ji phan do ki chok ke ma tha pen nang rap po la pen la kisu ang hedi ki te dekun ia kisu mati la arthritis do anta meji nang le kai reng mesen churolo
0: tang te doctor aporda do ulo po ini chi hu chi pura jai mega banke la pan ling ton pon koklo ne nang li ke claim ke dam avar sai long an so siar nam le a hir jumi nam pa pidon bom lo ne
1: kardom
2: Lapuan aponang litum, ok pranajay mek ang dengalong. Dr. Sunita terang pi lapen hudbang pi, Tracy rong pi piang bong, arthritis akiso mate arepia sek,